ጭሆቀ ኢንዘ ቀህል ሰሰሊ ቀጮል ነቀሽኖም ሲንኪ ሁኒ እሲላል መሬን ለእርችሉሊ ጉዳንጌ ጌሪንግ ቋቢ ሆቀነን ጭሆቀ ኢኖ ቀጭሽኖም ሲንኪ ኩቺክ ውድሱት ብችግሊ እሲላል ባርኪ መሬኩን ኩይ ባቅሊ ኢሽቀን ኒቀራ ሾሮግሰ ቶርቲየሪያ Renkwe li molino, utlibre li xkwa, utli xkwa ribal, parkwi tejilan, utli tohlib han 2000 quetzales lipo. Aran tzakal, kwila tzakal, nagakwaj, ispatzbal chi us, marah nagakwaj kanjilak naru nagatboko karan, sali numero 45, 49, 59, 21. Ganas kuit sakal kuang kuchi huli numero parkila at narune ka kuksi akwila pokom. Kula na ka kuah kangila karan narune kat poko grup ini. Aranli 51 82 73 01. Aran sakal aran ni kita limang. Kuangkili terminal barrio El Venado. Aran sakal hermana Mirta. Aran naruni gajna chokruk inni aran zakal. Enik uslanak aran marila atakwa hunak lak angel. Aran nikal li esilal hana inak tirah kuibli ishkal. Inikirah shorok sa tortilleria. Utaran kuang li molino. Ut libre li shkwa ut li shkwa ribal parkwi tehilang. Ulitohlib han 2000 quetzales lipo. Oganachi hokein hanli esilal, teraz zakal kuichis hanli kera shorok sa tortilleria. Aran zakal kuang limolino, utlibre lishkwa, utlishkwa ribal, barkuite hilang, utlito hulip, haan 2000 quetzales lipo. Aranikosenak laat marisha cabresia kui okei kuchis num sinkili numero, barkilaat naruna kabok hermana Mirta. Aran tzakal, hali 45, 49, 59, 21. Hali xbebeli numero. Abanan kuang chikhun, barkinar uah chinakat bokok. Aran yokeb chasumengil, sali numero 51, 82, 73, 01. Aran zakal kuanke kuanchili terminal barrio El Venado. Hokanachi hokein kuilat zakal nagakwa shorok sa tortilleria. Aran naruna katnacho kuanchili terminal aran barrio El Venado. Marajaran nagatbokok sa li numero lish kanumsi. Hokanachi hokein na kanumsi li esilalain. Araning uslanak lahat sa chapli retalil. Barahlaat na kanaw anina rah kanghilak. Marahunak la komon. Barahsakwabi resinak. Joker chisik baralish kanghili. Takal kwayi chikalik anghil. Akwin narah na la ishtish bokok hermanan. So kanan chihogin hali isilali na kanom si chiruli. Loklah kutang kain Jueves 21 de Mayo.

Kana chiho ke inta kahla rena ka kereta na kain kana katao li beach li nashpachak li kachin. Abanan za kahal. Aran choko shalba li kakai abanan in kana katao shbanak. In kana katao rukili shkaba. Rukili choko.

Si hogay na rin sa kitchen ng tahinan sa ilalit all. O kanagwira ni Hermana Catalina Rambario Betel. Arang kulchin ng tahinan sa ilalit all Hermana na kakiritanak. Arang sa kalyo kis jabing ka Rambario Betel. O kanagwira ni Hermana Catalina Rambario Betel. Somos el pueblo de Dios. Que ba sa ilalit all Hermana. O kanagwish katawah kili. Li bicha kwi kita de las chancletas. Aranzakan ingkuslan asahun komunil to bichang.

¿Qué tal, hermanos y hermanas? Cuando llegan las 12:51, para que no me lejonal, abenanzas el gacho yo bichan, shakesh lo aligagua aran, cual ligarul y shakazonak, angel iruna kahuna hirib sahun comonil, o canachi hokeni pantio sheri la ish, nakla ish nakish o kinchak. Aranchi o king sesh angeli kakwa. Nikushla nakla is jokes yo king chiruli hunan chili chalre. Aran o king ko sa hun komunil hermanos. O kamash katsol o king ko nakla utuh nukoruhin. Kayas lo ahli kakwa nak nukoruhin. Na atuh kwan li kakawilal. O kanachi ho ka in sakal. Hanaki hunli bantyoshin nakla at nakabano. Ekat oking tisish kangkili kakwa. O kanachi ho kain ako shirchi pantyoshing chiruli Dios. Panak na kanawnak. Yal kahunis kibig arasyoro hinchis beri singkili loklah kangkilain. O kanachi ho kain ing ila bokbal. Nak, to na chokruk into pantyoshing. Kapat salish kawilalip li hunghun li kwankeb chiruli railal. Li kwankeb sal hospital li kok alip. O kanakwichish hunilib lak angelib. O kanakwili radio rena taruhin chi shikchupeh li ratin li kakwa. O kanachi hokain. Nako shikchipanchoshing, nako shikchis amankili kakawilal sa hun komonil. Shpanak chokochish solpang nak angelirut ka. Kahunahikib sa hun komonil. Chik angelak. O kanakwili orasyon. Pantyo Serena la isne ke huna hi akwicha keri chitihok chirish li radio chitihok chirish li hermanas li lak angeli li hermanos lak angeli sali radio o kana kitihok chirish li pastores na ganam chitana khane pa kini ke skots li rati li kakwa o kana kin li hermanas pastoras tihok chirish li lideres banyak khane pa kini ke skama kwi Lik angel, jiskam ali ratin di Dios. O kanachi ho ka inzakal sa hurrah komonin nakla o kahunakikip. Na halara jishunili rujichot. Na ililikra jishunili ma usilan. Abanan na kanaw jitiana kwangkip. Inkani gerash pa bangkili Dios. Abanan la o kisig li ik sa kaben. Kakamak resili kolbaib. Kakwekwekat sa lisantil Diyosha. Chikuli ho nala in Senyor. Lago na choka kukin chipan Diyoshing chaku. Ho kanakwi Senyor o sabto si heb li harupeb li hermanas li hermanos. Li chokeb china choka kukin chiruli ho nala in chispan Diyoshing kilis kawilali. Chispan Diyoshing kilis o sabto singkilip. Chispan Diyoshing kilis kirta singkilip. O kanakin ang katsamalish din kain kilib li kwangkep chiruli railal sa liyo church mara sa liyo hospital. At siya tat kihulish kawilalib li sa ilalib li chul. O kanakwi senyor o sabta si heb li kukalib. At siya tat kolog reheb chiruli railal. Tak ito siya li sa ilalib li chulish kihikip senyor. Nakakirita la bali railali na chala chika na kwang abana na kakoho pa ikachola kukin senyor. O kanaki o sabta si heb la tenamid li harupeb jokeb chabing chiruli honalain. La ta siya tat kihulish kawilalim senyor. Teruhin ta siya chishkulupang kila kwatin. Tinashkam li ra.